ya mobo David iba na yesu bi sa won sa mo je ni se metu mi ayewe yi abu bua ni se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye ana yesu ti ni ni sa odi kan won ni chira won sa se ni abu je die